Say you nyame asem na eka cha yen se wa ma yen tumi no. Eni se yen tie nyame asem no a. Wo so se yan fa nyame asem no anya adwuma. Na che se tumi ni ntumi asese. Enti ade ba ko a. Etimi ma yen nya tumi ti overpower. Sun sumu mu bia ni edi omo sun kuni mo no. It's the word of God. My eyes is open. Me hunu so bi ton ade. Na prekopa na me hunu se aponchi bi aba ba bi ani pa no ton ade no. Na wa pye na nan ba ko.

0: on Ewonia 95.1 FM. So na yade nsem yi efri yesterday sa e wo kanda adisa we and cry wadaruma e ya na waka ye ho e wo onia 95.1 FM on Facebook na wahwe nsem bi e wo hobekan ya onia online.com oba na wabo modin a se obekan kan de ya tro e wo honi bi na bibia etimi akoyie e de ama ene ewie nsem hudo e de enam de obete mu bi enie
1: Ghana man Penny John Dramani Mahama bo na akopie mu e wo be
0: ana ne saka odo nsa emu no yade ani ebe kiremu ewo enei kotoka na se Accra International Airport na kanipa ni kwanchefo a na wono ne da maslog ano yane mo ekese yesi wabedru oman mu kiremu ewo ha
1: Accra tema moto we so ntia chese kwanche rewe bia si ama chese fu wetanka bi afei ena wotwe fuwe no edia firi mu
0: esemuni afofra ka edo so ne yetena sia wiye don hwire ba ko efri sabre ko sise don ko bebo na yede asomo se kase me di ede
2: okupie 95.1
0: asante wiye me ne
1: nana ma ejakon

0: kura de se de yam se munwa omo de na dane manho eno e na aka ho bia wo manfo ebo sujetre e de etudwa e kyerese de ekoso no wonom entimi
1: Onuye 95.1 kasa fidie so ene wi aprentobre kasa ebo enuye no mie no kwa mene ama yesi nkonwa ye pensempense mu ediama wi na ye to ansan so akopie mu wo fifiment mu asensa uti mensini mu ene akwakwa yare ho sem ne nyina dan se wo manfo a wo mu wo asen kwafu krom jese kroma ne nyina ani adane abutuo man mu timamfo nyina wo mu abonyenye ne nyina dan se asukuofu ankoda mienu ya wo mu ko Alice Elite Academy wo mu akwakwa hye nkwanhye hwehwe bi ama wo ma yonyankopon dia ene ene nkoda yi mienu jese ya kura wo machi na nkoda mienu no baako wo mfinhia nan ena baako so wo mfinhia enwotwe KG2 ene class 4 na chese school bus ya wo mutimu a wodi ekor school no ene yesi esuo bi edo ne frɛ ne se kotwea river ye no ewa asena dubi ase wo ma ho ekwantempo no so wo no baabi ena bus bo binim de si ye chese ti free tasa kotwea nsuo nim santai ene nkofo ma mienu KG2 ene class 4 wonyi nada eye onyankopon edia eti ene ena chese nkoda no abrewa yipuma kwemu a ye kura wo machi enti kura ni mu dase akwakoye osu ena afenso yawdie ena ekoso ewo no mo na ye hwese ye bekwa homa no so ni benya kwami owusu asante Shedrack wo Rich FM asin fosu na ensemu amane yebo wode aboye na enkoye seja ena baako ne mamienu ena o ma hwere wo monkwa ti yebese sabe ka kwami usu asem
0: na Robert kwami usu mainti wo de sign fa Ibrahim e wo konfo ano chino na afi ye nto aso wo ho ye ba na ya besen kwa asen
1: Ibrahim awie ye mo aha e de ba onu aka se bo eso hello Ibrahim
2: hello mezo so minawa
1: yo wo ti min kan konfo ano chiti chini hospital what to say ene anopay awie yi
2: yo me da se se ti aba confirm ti ti no hospital bi bi an se san doctors ni nurses no no kwe so mo de mo nda de egu form be mo se asunu mi enu ko ana form na e be nti o ba patient na o mu e free be bi aba na o mu be de ayare hwe no o mu mo e na aye stranded a o be ko OPD na du do na ti so a obi o kwa dia o ti le mi nda se a doctor only nurses a cost site enti o me de o free be bi na o ba ayare hwe minimum obi a o free mountain kan a papa bi a o ba ya ya si doctors ni nurses no cost site o so only de so o be ko back de age e san se uni mountain kan a by 3 hours and san o ti de do
3: then a finding 5.1
2: enti de wa re ni se o so no de o ko talk e se o so na o ti di ono wa be da ho ko pin che a doctor for ni nurses no e be be juma na o mo ti ahwe no ama wako me no ka ka je me se meeting bi so e ko so e wa ha me ba no pa no mi hu CEO no suspended CEO na around a ono nso ni doctors no e ka sa oni mpe no a o de ka cha ba bo nti se o tra doctor for ni nurses for ni so bia en ko so nko ye ni juma whilst management ni health ministry so e be hu de o mo be nti me nim se wa ba no meeting no after in the meeting no ye denya positive news bi se omo baba ti ejuma dia fine but ade amehu ni se dey are ni ba na critical fine dia omo ji ni fine we say doctors ni nurses me we mu ni ejuma dia but omo around da e ba na critical omo aji ni fine na omo ahwele omo nja omo aba no e bi ekọ ada facility so nche so ni e omo ba na e ka se omo ko strike omo nja omo ni ka omo da ko ni san se ko fa no ti omo aba omo details bi a wa na de obi o wa okọ o so okọ fi o ni de be si se o be si na baba ka ni tu ba de o mu ye ni se e ma o de ti o de hwe na next week be bi bi a be bi by next week mo na o ma so se ni tu ba kon pa no ti dia situation e o ho no ni ada department an ka o do kọ na ni to bu o be de o do kọ en no ni pa ka kre bi na o isan se bi bi na o mo ba no pa no o ma pe de bi po so because of strike doctors ministry for more concern not to
1: Na che se strike ni de kwa